0: lalare ay jung nga ngam beleria lamakte in ngam State Health Society an ngi min ka taloni.
1: Min ka taloni ing laharap. Min ka taloni taran min mahawat kerechong lamakhoi ni kun panam hi.